suban papa ma asumdwe ba na suban bone akuma asumdwe ati so odo pepepe enti na meme kusu boda wuru se yemfa odo ne ware ye. I'm telling you meme no amo ba no ye ma no amo ba no muntie me menim dia meka enko hu no ba nka se me do no mate ahweni do mate ahweni do mi ka kire wo bo hwe na ni suban ye de bia me ka se odo e ya ba is a seed. It can die, it can grow. Suban papa mo odo nyini e suban bo ni akum odo ti bibi wo ho a wo hwehwa e ma no su bibi wo ho a mo hwehwa na wa wia ta su se nyame wa dom odom okunu na wo de wo ba hwese wa ware egu a enton chensin fato suban emfa enton toma fato suban eno nkyere se mesi chensin ye ana se entoma ye na emu mo hwe de di kan de a ene enka eye eye suban no mum na emu nya chensin yesu kan se mbi eno na beberebe gya so o chensin mu mehwe nwa Matthew 23

be de papa ne de e be ma wa bra bo akoso e be kura wa ware inji sen ka be timi a na wo bibi to a enka to suban mum chen chen sen ne ntoma ene kas ene niema na wudi ni mpefra no ene ne be bo awo e ba de sa men ka se mema enye e mema ye dabi mema ni bi nye sebi sebi ibi adwen ye bi agimi nemum ye ya na ma me kan se he se be ma agimi ti se den ya o ware o ba nyansene a ene ma ko yie ma no e ye se be ma agimi ni be ware o ba nyansene dan se be ma nyansene be ware o ba agimi ni mi si su bio me se e ye se be ma agimi ni be ware o ba nyansene chen se be ma nyansene be ware o ba agimi ni I'm telling you ha bra be breno enyeisi enyeisi di oba oba ware o ba nyansene obi entimo nkada de bia woda wasomu jo oba ware fu nyansene ti se wabi adwuma na wofa workers kose bi adwuma no kura na wo nhyeda involve wo yie papa but workers no na ebe boa wo ma adwuma se be koso se be guo e ye workers na tell you meni mo bia ne workers nti ene otifia otwa ejaduo I'm telling you ubika sifie sesi a na ne buta enti e ma no talk and say we dey adwuma na wanya bibi abona no twede enso talk and e ma draba for ne din hamo to pakika no a woton we dey ahomte eton adwuma bi egu pakuro ne dia ne je ne bi adwuma no be work say gu adwuma no sana oba bonetie mi tumufu tumufu maka chasim yakaka me kutu kutishis bebre na obi bisa me se ohima bi oyemi ni abebi bisa me se Misubanya and say Saman will be summoned.

ye ma chie fo nyina chie bo no nsia ha de otwen su achi pon kra no pain wo ba de adawu ma yesi konya na no nsia kase ye de sumu afri ya tren kase mu okumase asokwa ye ni kumase city mon wo main gate no ene di enhwani mu anope wadawu ma jibreko facebook no su ba bi ehwa de no 87.9 bosha honum ebue pwe kai so be like no ahye na foforo nso enye bi ahwe enye bi etie radio garden radio box nso efa semu eje amaya no pay na information centers ahudwe wo bin sika information center dwabin odoyefe atija ejuso abenase odifo da kon information center kwamodjuso episcopal alogasi sechi adepa ewokotwi ena john lee fm enso ewo nkubi busuntu abato mpeso anso anopai ensamwa yede esum kasiemu etifin sembi enese national security a wonmo asante mantem wonmo ayha akwakwachi nipa bia womo susu se efa no kumase enkra expressway no a mpenfu ahyase a wonom eyi bom kwan dia ma asante man enkra pumpuni mantem amamfo bia ahyase a womo etu ho anwa tu ho anwa yekase national security for akwakofa wonom na sasem kroya so edan chenya a na chese na no ye bom amane ukopiem atasman so honom ejabi eto honom emo pimfo bako ne ho kadwa mu na koya we sem pam wo bra ye semfo pani ekopiem e honom na ode amane bone baaye no na aka ganafo akoma santema akoma ye kasai omanfo atumi aboam ama wonom atumi apebi kakra ede amo pimfo ya na no akoma mu sem jumede so no tai nini na ye msem dada ya debe suma na pe ewo kasiye emu. Midi ene na nchibuwe siya kumitwa mwaba meba. Midi ensemu emu mu ebe tuwasu.